akulweka bakaba kabaka ani akwenkana omulungi gwajuza etabaza zaffe n'amafuta ojuza ekikompe kyaffe nekiyiwa gwe addamu essaala zaffe olwazi lwaffe ye gwe lwazi lwange mukama gwe wekka gwe neesizemu mukama wakati mu mbeera neesize gwe wakati nga biganyi nekuteko gwe

Sana wakulwe kabaka baka baka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza zaffe n'amafuta. Ojuze ekikompe kyaffe n'ekiyiwa. Gwe Adamu esala zaffe. Olwazi lwaffe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe neesize. Mukama wakati mu mbeera neesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.